Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: tare da sake jaddada cewa Turkiye na nuna haɗin kai da Saudiya. Sanarwar ta ce muna sake yin kira da a dakatar da waɗannan hare-hare da ke kuma barazana ga zaman lafiya da tsaron yankin nan take, tare da kaucewa duk wani mataki da zai ƙara ta'azzara tashin hankali. Kakakin ƙawancen ƙasashen Larabawa da Saudiya ke jagoranta, Brigadier General Turki Al-Maliki, ya sanar a jiya cewa da misalin ƙarfe 6:50 na yamma a agogon yankin, rundunar tsaron sararin samaniya ta masarautar Saudiya ta gano wani jirgin sama mara matuƙi da Houthi suka harba kafin ya shiga sararin samaniyar Makka da aka haramta shiga, inda aka daƙile tare da lalata shi a kudancin birnin. Sai dai kakakin rundunar sojojin Houthi Yahya Sari ya yi ikirarin cewa zargin da ake yi musu na kai hari kan Makka bai yi daidai da gaskiya ba. Sari ya ce a har-haren da suke kai wa Saudiya suna kai hari ne kawai kan cibiyoyin man fetur da sansanonin soja, yana mai cewa suna bin wata dabara da ke kauce wurare masu tsarki gaba ɗaya. Ministan harkokin cikin gida na Turki Mustafa Çiftçi ya gana da takwaransa na Iran Eskandar Momeni a Ankara a ranar Laraba domin tattauna yaƙi da ta'addanci, manyan laifukan ƙungiyoyi, tsaron iyaka da hijira ba bisa ƙa'ida ba, kamar yadda wata sanarwar hukuma ta bayyana. Taron ya mayar da hankali kan rusa rassan ƙungiyar ta'addanci ta PKK-KCK da ke gudanar da ayyuka da sunaye daban-daban a yankuna daban-daban, bayan ƙungiyar ta rushe tare da ajiye makamai a ƙarƙashin shirin Turki mara ta'addanci. Ministocin sun kuma tattauna hatsaran tsaro da ke da alaƙa da PJAK, reshen PKK, da kuma yaƙi da abin da Çiftçi ya kira sabbin ƙungiyoyin manyan laifuka na zamani. Çiftçi ya ce haɗin kai tsakanin Turkiya da Iran na da muhimmanci wajen yaƙi da ta'addanci da laifukan da ke ƙetare iyakokin ƙasashe. Ya ƙara da cewa rusa rassan PKK a Siriya da Iraki na da muhimmanci ga zaman lafiyar yankin, ya kuma ce ya kamata tsarin ya haɗa da PJAK. Çiftçi ya ce Turkiya ta gudanar da ayyuka 1,592 kan ƙungiyoyin manyan laifuka 562 a wannan shekarar, ciki har da ƙungiyoyi 78 da ke safarar miyagun ƙwayoyi. Ministocin sun kuma tattauna hanyoyin miƙa waɗanda ake nema ga wata ƙasa da kuma korar baƙi, inda Çiftçi ya kira da a ƙara haɗin gwiwa tsakanin sassan Interpol na ƙasashen biyu. Ya ce Turkiya na bibiyar buƙatun miƙa waɗanda Iran ke nema sosai, kuma tana aiki cikin tsarin doka domin hanzarta shari'o'in. Ministocin biyu sun kuma tattauna matakan yaƙi da hijira ba bisa ƙa'ida ba, hanyoyin fataucin mutane da masu safarar baƙin haure. Çiftçi ya ce ya kamata Turkiya da Iran su daidaita matakan tsaron iyaka, tare da ƙara musayar bayanai domin magance hijira ba bisa ƙa'ida ba da laifukan da ke ƙetare iyakokin ƙasashe. Momeni ya jaddada daɗaɗɗen alaƙar ƙasashen biyu da kuma buƙatar ƙara haɗin gwiwa kan ta'addanci, manyan laifukan ƙungiyoyi da tsaron iyaka, yayin da yake taya Turkiya murna kan rushewar ƙungiyar ta'addanci ta PKK. Momeni ya ce Turkiya, Iraki, Iran da Siriya ya kamata su yi aiki tare domin samar da mafita mai ɗorewa. Ba za a samu zaman lafiya ba tare da ajiye makamai ba. PKK, PJAK da dukkan rassansu dole ne su kawo ƙarshen wanzuwarsu tare da ajiye makamansu, in ji Momeni. Ya kuma yi kira da a ƙara haɗin gwiwa kan miƙa waɗanda ake nema, musamman shari'o'in da suka shafi miyagun ƙwayoyi, tare da buƙatar ƙara daidaita aiki ta hanyar Interpol domin yaƙi da safarar haramtattun kayayyaki da ta'addanci. Tsaron iyaka na da muhimmanci, muna sanyin haɗin gwiwa wajen yaƙi da hijira ba bisa ƙa'ida ba. A shirye muke mu haɗa kai wajen yaƙi da ƙungiyoyin safarar mutane a iyakar Turkiya da Iran, in ji shi.
1: Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiya.
0: Shugaban Amurka Donald Trump zai gana da shugabannin ƙasashen yankin Gulf a gefen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a New York, domin tattauna mataki na gaba na yaƙin Iran. Kafar yaɗa labaran Amurka Axios ta ce tattaunawar za ta mayar da hankali kan shawarwarin Washington game da dabarun bayan yaƙi da kuma tsarin da za a bi a yankin bayan yaƙin. Majiyoyi sun ce ana sa ran kammala wannan tsari ne bayan zaben rabin wa'adin da ke tafe. A ranar Laraba aka aika gayyata ga mambobi 6 na Majalisar Haɗin Kan Gulf, wato Saudiya, haɗaɗɗiyar daular Larabawa, Qatar, Bahrain, Kuwait da Oman. Sakataren harkokin wajen Birtaniya

Ned Miliband ya ce Isra'ila na rasa abokai a duniya saboda yadda take gudanar da ayyukanta a Gaza da yammacin kogin Jordan da aka mamaye, wanda ya ce ya tayar da hankalin jama'a a fadin duniya. Ya jaddada cewa takunkuman Birtaniya kan matsugunan Isra'ila ba bisa ka'ida ba, suna nufin mamayar ne ba Isra'ila a matsayin ƙasa ba. Miliband ya yi gargaɗin cewa ana lalata mafitar ƙasashe biyu ta hanyar abubuwan da ke faruwa a ƙasa, yana mai nuni da faɗaɗa matsugunan Isra'ila na E1 a matsayin hujja. Ya kuma ambaci hukuncin Kotun Duniya na shekarar 2024 kan mamayar, tare da yin gargaɗi game da ƙaruwar ta'addancin mazauna matsugunai ba bisa ƙa'ida ba. 'Yan majalisa a Washington DC sun amince da wani sabon ƙunshin takunkumai masu yawa kan Rasha saboda yaƙinta a Ukraine, inda aka aika da ƙudurin ga shugaba Donald Trump bayan jinkiri na watanni. Majalisar wakilai da 'yan Republican ke jagoranta ta amince da ƙudurin da ƙuri'u 262 zuwa 259, bayan majalisar dattawa ma ta amince da shi da ƙuri'u 86 zuwa 11. Shugaba Trump ya nuna cewa zai rattaba hannu kan matakin domin ya zama doka. Takunkuman sun mayar da hankali kai tsaye kan masana'antun makamashi da tsaro na Rasha. Shugaba Vladimir Putin da kansa, manyan jami'ansa da kuma abin da ake kira rundunar jiragen dakon mai ta inuwa da ake zargin Moscow na amfani da ita wajen kaucewa takunkuman da ake da su. Ƙudurin ya kuma baiwa fadar White House ikon sanya harajin shigo da kaya har zuwa kashi 100 cikin 100 kan ƙasashen da ke ci gaba da sayen man fetur da iskar gas na Rasha da yawa, matakin da ya fi shafar manyan kwastamomin Moscow biyu, wato China da India. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce kwamitin tsaro ya shiga halin rashin iya aiki. Ya yi nuni da zurfin saɓani tsakanin manyan ƙasashe, inda ya ce wasu daga cikinsu suna karya dokokin ƙasa da ƙasa duk da cewa suna zaune a cikin kwamitin. Guterres ya ce gyara kwamitin tsaro babban abin fiffiko ne, ya ce tsarin mambobinsa har yanzu yana nuna yadda duniya take shekaru da dama da suka gabata, ba yadda take a yau ba. Ya kuma yi gargaɗin cewa idan manyan ƙasashe suka aikata irin wannan, hakan yana kafa wani misali mai hatsari. Ya ce sauran ƙasashe na iya jin cewa za su iya aikata abubuwa ba tare da hukunci ba, kuma hakan yana raunana cibiyoyin da aka kafa domin tabbatar da zaman lafiya. Dakarun haɗin gwiwa na farmakan fansan yamma sun kubutar da mutane 31 da aka yi garkuwa da su, tare da kashe 'yan ta'adda biyu da kuma kama wasu mutane biyu da ake zargi da alaƙa da ta'addanci a jihohin Katsina da Kebbi. Jami'in yaɗa labaran rundunar Lieutenant Colonel Aliyu Danja ya ce an gudanar da farmakan ne a ranakun 14 da 15 ga watan Satumba. A jihar Katsina, sojoji sun ceto mutane 10 bayan bin sawun masu garkuwa da mutane a ƙaramar hukumar Funtuwa. A jihar Kebbi kuwa an kubutar da wasu mutane 21 da aka sace daga ƙauyen Fafala bayan artabu tsakanin sojoji da 'yan ta'adda. Haka kuma a ranar 15 ga watan Satumba, sojoji sun daƙile wani shirin kai hari a ƙananan hukumomin matazu da ƙanƙara na jihar Katsina, inda suka kashe 'yan ta'adda biyu, ciki har da Abba Alhassan, wanda rundunar ta bayyana a matsayin sanannen ɗan ta'adda. A wani sumame na daban, sojoji sun kama wasu mutane biyu da ake zargi da ta'addanci a yankin Yantumaki na ƙaramar hukumar Ɗan Musa. Rundunar ta ce ayyukan na daga cikin ci gaba da ƙoƙarinta na ceto waɗanda aka sace da kuma daƙile ayyukan 'yan ta'adda a yankin Arewa maso yamma. Hukumar kula da bala'o'i ta Somalia, wato SODMA, ta buƙaci al'ummomi a faɗin ƙasar da su shirya domin yiwuwar illolin Super El Nino, ciki har da ruwan sama mai ƙarfi, ambaliya da ambaliyar koguna. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya fara da dare a Mogadishu kuma ya ci gaba har zuwa ranar 16 ga watan Satumba, ya haddasa ambaliya a wurare da dama, tare da kawo cikas ga zirga-zirgar jama'a. Ruwan saman ya zo ne a farkon lokacin damina na Deir, inda ya shafi ababen more rayuwa da harkokin yau da kullun a babban birnin. SODMA ta buƙaci mazauna yankunan da ke fuskantar hatsarin ambaliya da su riƙa bibiyar gargaɗin yanayi na hukumomi, su san wuraren tsira da hanyoyin ficewa, sannan su guji ƙetare tituna ko hanyoyin ruwa da ambaliya ta mamaye. Hukumar ta kuma ce ta sanya ƙananan hukumomi 29 a yankuna 14 cikin shirin ko ta kwana saboda hatsarin ambaliyar koguna da ambaliya. Ana sa ran ruwan daminar Deir zai ci gaba a watannin Oktoba, Nuwamba da Disamba. Hukumomi sun yi gargaɗin cewa ruwan sama a Somalia
da kuma yankuna da koguna ke samun ruwa a Ethiopia na iya sa kogunan Jubba da Shabelle su kai matakan hatsari. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce El Nino na iya haddasa ruwan sama mai ƙarfi da ambaliya a kogunan Jubba da Shabelle, ambaliya a tsakiyar Somalia da Puntland, tare da ƙara tsananin fari a wasu sassan ƙasar. A baya, El Nino ya haddasa manyan ambaliya a Somalia, inda ya shafi kimanin mutane 900 a shekarun 1997 zuwa shekarar 1998, da sama da mutane 440 a shekarun 2006 zuwa 2007.

Barkanku da dawowa shirinmu na mashahuran kayakin yankunan Turki. A cikin shirinmu na wannan makon, za mu yi magana ne kan tsiren Çapşeş na Ortaklar. Garin Ortaklar da ke gundumar Germencik da ke lardin Aydın a yankin Aegean na Turki, ya yi suna da tsiren Çapşeş. An haɗa tsiren Çapşeş na Ortaklar a cikin kayakin rajista na Turki a shekarar 2020, bisa aikace-aikacen da gundumar Germencik ta yi. An samar da tsiren Çapşeş a garin Ortaklar wanda ke ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin jirgin ƙasa da mahaɗar tituna na yankin. Kuma an siyar da shi a da ne kusa da layin dogon da ke ratsa tsakiyar matsugune daga masu yawo suna tallata shi. Kuma bayan wani lokaci ya zama abincin kaɗai da gidajen cin abinci ta babbar hanyar ke yi. Ana samar da tsiren Çapşeş na Ortaklar ne ta hanyar gasa ƙananan yankan nama marasa kitse masu kimanin tsayin santimita 15 da faɗin rabin santimita a kan tsinke.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiye. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.